tsing menwa tmba au kana nga shitsa bungwa ko nong de tserdum sinong anga shitsa ungwa ko de sarang nong kui manong i au sang aser sinong bala la yuk pang shitsa truk aku nong luka tala nga shitsa truk aku minute mit sinong america ni sinong anga shitsa truk aku minute mit serpung nong tem yuk tup kana anga shitsa truk aku minute lier nong aluimers no anga shitsa tenet aku minute ter nong kui manong i asni tsu sang na gamesa ser english nu pang shitsa tenet aku te sarang nong western music anga shitsa tia ko nong tana simino at ba na ka kana nga shitsa tia ko minit lier pung nong de le nungi di aser english nu li nu ko sang yup anga shitsa tu ko ko minit ter pung nong de le nungi spotlight nu yup anga shitsa tu ko ko te sarang nong hindi film kana anga shitsa aser tera ko nong tana what transmission shipang tsa tanga sinuk ten tenet aku minit pung wa tu pana klemi mukochung 360 sinono sesa kasempa anga shitsa

Manani, taunong akyawo sa sinong tumiyamay. Bisa ko minit samar pungunong, awo sinong, tanasang kanan bang asita. Pungwa ko nung tatirdam sindong. Pungwa ko minit samar nung, kuhi manungi, awo sang asar sindong damiyok bang asita. Chukwa ko nung, local dalan sindong. Chukwa ko minit matsinong, meri kahani. Chukwa ko minit matir pungunong, tamayok tapkan sindong. Chukwa ko minit liar nung, aluyamar ula. Tanat ako minitir nung, kuhi manungi asan litsu usang, nagami sa sir English na yukpang asita. Tanat ako minit simmer nung, western music sindong. Ti ako nung, nagawu sinong tanasangkan sindong. Ti ako minit liar pungo nung, delinungi linagusang hindi asir English na yukpang asita. Tuku ako minitir pungo nung, manani delinungi spotlight sindong. Tuku ako minit simmer nung, hindi film gan sindong, asir tira ko nung, tanabuba transmission sindong, shibang tse. Tao nung akya wadza sinong dam, yamajalitza.

0: HIV asur at sa abong batumba at ang amin natin ba tasi lakta masushi masisa kumri ita asam tong tanong tinangang.
1: HIV agatan masisa liba tatsa kati laibin na liba tang naurak HIV manadab tsa aliba nung ikamdok tsa ako.
0: HIV tasi lakta siyang japututra ginatano tasi lakta manadza asur kumzok tatsa tiyari lamang akyang.
1: Linik nung surukar muzikidam atak nung HIV ang ati tinang tsa ako.
0: Iba matipala tiba osang ya nagalini state AIDS control.

0: recent report is up no cancer da si dakya
1: india
0: lima no to kombalier da report a janga share no ji
1: oh
0: aji mainland india no nga share go ji
1: oh
0: da reason par no kya siba kha ji india no re haldiya khanga sab am share ya
1: acha acha
0: spices ya aji english age kurkuma longa da jar go
1: oh
0: da iba kurkuma no ya iba haldi no ya chemical curcumin dasar khatanalir noje
1: acha
0: iba curcuminia cancer noktangzba prevention cancer prevention adma muzu tesasirungnong khalir dabudo tojaya
2: aya ju chumara to neuro dang khanga chungwa steady sa pushido
0: iba ju dang who report ajanga na iba ji aba chalir de anu uyala yasiba ama uyala kuba sungdongdam amsidar Aji cancer treatment na suji kanga tabata da ni bo pilamer kaji basa ma iba texas ya texas pakada da jar go ya scientific term ina iba texas pakada ya american cancer research institute tulu diba no kanga sabua research udar ya da iba texas no chemical muz tenanga ge texol tesar khatana ler no je
1: okay
0: iba texol chemical ya ge cancer Taliza tetser female related cancer
2: ai
0: ovary cancer ama womb cancer ama ano breast cancer ama treatment akacha chungwa tu paindang utsalira de
2: tetser ama kanga tungdi ba
0: ji female related naji tetser asin nagale nungya me zungbu ba sungtung uda large scale nong marketing as ba ya
1: acha
0: iba ya texas ya Kaliza da niya mangara di. Kasi ba sarabang nga takam gamdo, Texas do ya don merjang ana. 2,000 tons.
1: Ay,
2: gano'n.
0: Aji, pharmaceutical company kaya alis ka pa nara ba usang te chang jali raji. Ay, ya maji sour.
1: Oja.
0: Ano, ginger. Iba yung tangja.
2: Sengseng da siwa do ba jindi. Sengseng da siwa
0: Ginger nung ya chemical ka, ginger roll deser kalier noje iba ginger roll yage cancer cells develop asizba noktangar da research nong chung junga changja changja sialiba tanasung phu de teradi
1: hone
0: ta yamala tanasung oyala asiba maje cancer ta sidak junga dukzo gajibo tanela sibo muzuji mali noje saka milong milong e odang asunuk yodang yemla dadi mana ibaji
2: Asunagi maranga tsinna tsilaji songolam baji na nae ka ta ka tangi arur pangdang arma da sbaji agu saka inongji songolam ba nongor jage na asno tiari aga tsar da sbaji tang anga da tarur je asno aja ge maranga na balu tsilaji
1: ho ne
2: a
1: aya hai tanya karang tmuwa tsungo ni ni go aya ashi tanya mal go idam ya ka ja mamdu tsule sa ya Aya, jangamnam tanang sangatse kangatang alangano ya.
0: Ay, sita kano. Asno, chimbi baji na.
1: Aune.
0: Sungdongli dongi nang chimbi baji ya. Angati, jangamnong itumuha zangu ba nang chimbi ba dang ako ya.
1: Aune.
0: Jangamiu a chaka kacalir sir no.
1: Aune.
0: Asno ke, udang mamatet mersabang la masi ta alibagi tangasi itumuha zi ji zengren miu dang ta lobu sa dang kacalir ya.
2: Ay, do sita kago.
0: Asunuk lima nung ya.
2: Hauda, hauda.
0: Perliya dang kacalir ako.
2: Hauda. Asunuk azumus masu zibadang.
0: Sita kade.
2: Merangay nak zibadang na.
0: Aho.
2: Dasar zengren di nung sangay dama. Acak jahanda balo dap zibadji.
0: Ay, udi nabu dang ganna chunga dener jido.
2: Oh, ada na.
0: Ay, do.
2: Gansa dener na bay.
0: Bay, udang ganga chunga dener ako.
2: Oh.
0: Na, udang sungtung li tong. Dana jambi ba. Adang zengren dang iba jo.
2: Denung
0: sa kaca.
2: Ay, do.
0: Kata nunggu orang kanga belajar tu ya.
1: Ayah, kerjibah.
2: Enam malayar sangat macam benar dan sebab aje.
1: Aduh, aduh.
0: Acung benar orang.
2: Ayah, cia.
0: Aduk orang aku ya, talenti.
2: Oh, kena kanga cung orang aje.